Masweet tabanga kanyos tano sa takatrina. Batwe pa ubi, batwe pa binga, batwe pa chinti mweke ay magabo bed ng yenti. Kanto kina siren to kasa go kya chiga marego pangachar gengo kya pangasa koy. Mpanya kawalun selam pa pena lori monastri mnya kura

kushano opo kwa chonya diante papa gambio mpa sharke kera kana wakanditabi nyapani ni numa chini ya nyapona ruwera tadi masano kumbetu sami na pantabaka pokreru nyadiante nyapani fifemi dinya kikriki ngostede nyapone ndri tereru na chabea